Mama gama gara sa da da ni re gama da gama gari sa. Mama gama gara sa da da ni re gama da gama gari sa da ni re da ni ma da gama gara sa da da ni re gama da gama gari sa. Mama gama gara ni re da ni ma da gama gari sa da ni re gari sa. Mama gama gama mama gama gara sa da ni re gama da gama gari sa. Mama gama gama mama gama gara sa na sa ni re gama da gama gara sa ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da gama gara sa na sa ni re gama da gama gara sa mama gama gama mama gama gara ni re da ni ma da gama gara ni re gama.